0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Sana may x-ray vision ka para makita mo kung sino nilalaman ng puso ko. Wah! Eh ako, pwede ko bang makita yung nasa dibdib mo? Eh, nasa... O nga, nasa dibdib noon talaga yung puso, di ba? Parang ang pangit na pagkasabi ko, ha? Anyway, let's move on with more music right here on TPP FM. It's Love Sunday, playing your favorite classic love songs. Frank Stallone, Cynthia Rhodes.

Ganyan talaga yung mga old songs eh, no? Sarap namnamin. Lalo na't may naaalala kang magagandang nakaraan. Naks! O, diba? Tama naman talaga eh. Alam niyo, kinukutuban ako. Ang lakas pa naman ng pakiramdam ko sa mga mabagay na yan. Uy! I got a song coming from Paul McCrane right now.

Pangarap ka na lang ba? May tanong ako. Delikado, may tanong na naman eh. May tanong ako. Meron kayang lalaking version yung song na yan? Hindi ko alam eh. Meron ba? Kasi kung lalaking version yan, mas nakaka-relate yung mga karamihan. Yung mga lalaking nangangarap pa rin. Next! Inom ka na maraming beer. Tapos sundutin mo ng gin. Yan! I got a sign coming from England, Dan and Jenford Coley. And just tell

Song from Odette Quezada right there, and friend of mine. May kwento ko. Naalala ko lang bigla eh. Alam niyo nung araw, may tropa kami. Doon sa barkadahan namin, merong isang lalaki, babae. May isang babae na one of the boys. You know what I mean? Yung one of the boys, yung tropa. Ayan, ganyan. Tapos yung isang namang kaibigan namin, yung medyo may pa-care effect doon kay tropa na girl. Naks! Nagkainuman kami ngayon. Di ba uso-uso nung araw yung ano, truth or dare? Naks! nag-dare. Abi, haligan mo nga si ano, si ganito. Naghalikan nga yung dalawa, napatagal pa nga ng 6 seconds. Na factory reset. Ok, no offense ha, kwento lang to ha. Na factory reset. Ang problema, hindi naging sila. Nag-asawa agad. Si girl. So ang sakit-sakit dun kay guy na nagke-care kay girl na na-factory reset. Ewan ko, kumustahin ko nga yung kumpare ko ngayon kung nagka-jowa din siya.

Paano nga kaya eh, no? Naalala ko nung una eh. Ang cute-cute pa naman nilang magbardagulan. Ang tawagin nila chong. Or pre. Ganun. Anyway, so let's move on with more music. Uy, may nakita ko doon sa GC nung isang ano, station. Sabi, inaantok daw doon sa song. Inaantok ka din, matulog ka na. Walang pilitan. O lipat ka doon sa may disco. Here's a song coming in from River Maya.

Parang nakalimot si ano, si Black Shadow. May nire-request siyang song eh. Nalimutan niya recurrent 'yon. Oldies tayo and classic love songs. Love Sunday. Sa Wednesday pwede 'yon, love song syndrome. Naks. Oy, teka sandali nga pala. Again, we're saying hi, hello and reaching out doon sa mga kaibigan natin. Nandiyan si ano, nakita ko si si Bechay, kanina pa yun dyan eh. Hindi, may nakita ko. Sino nga yun? Teka, sandali ah. Nakita ko kanina dito eh. Bigla sumilip. Ah, si Mary Christine. Hi to Mary Christine. And ito pala si Siram, eh si Maris. Aha. Flower girl na sexy. Minsan naman mag maid of honor ka. Baka ikaw kasunod. Aww.

Nag-aamoy Pasko na talaga eh, oh. Kayo ba sa darating na Pasko eh may mariregaluhan na? Kung sakaling wala pa eh, nandito lang naman ako. Ay, salamat. May magre-regalo din. At sana naman matagpuan ko na yung hinahanap ko. Next! Ang makakasama ko habang buhay. Wow! At sana siya yung nakikinig ngayon. Wow! Baka hindi naman. I got a song coming from Sarah G. Still on TBP FM. Last and final stretch of my show. It's Love Sunday.

Ikaw po, namamask ko po. Nax. Uy, ganun lang pala yung technique nun eh, no? Para dumami yung listeners. Para biglang dumami. Nakita ko sa server. May nag-tip. Uy, makinig kayo. Naghahanap ng mga kasama habang buhay si Bobby V. Sarap na solo. Sarap kaya na single. Pakinahanap ako ng magbabawal sa akin. Bawal kang lumabas, bawal kang uminom, bawal kang mambabae. Ah, hindi naman ako nambababae talaga. Umiinom mo ng konti. Lumalabas din ng konti. Eh ano pa ba? Madaming bawal eh. Kaya mas maganda siguro yung single na lang. Single. Here's a song coming from Larry Graham.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

O tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.